0: 6.
1: Yo la hu yo ko. Ke ter yan ni yo ra ko. Ke nan ya ko bi ni fingi. Ke na be. Mu lu ti o ti o. Ke na be yo ma ke ye. Mu la para ma ne ke pe o nyo ma. Be. A ju ani na du ni te ko na ba. Mi ki la ko ba ti ke re. Ko we. Sha. A ke ro ko ta lu ju ra.

0: Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo gongo gongo.
2: Bibi mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.
3: Dong yiri fer winyo kita ke kanamet tia donyo rangi ye. Kanyo wawi, nyo pe wawi. Wereri wor kit man.

Duto kwayo ar duchi polis boda boda kore ngagi duchu na jomere di ulong me ka leptong dong mar rekode katukin man

Jami yonget ngeje konge musaka musaka. Government ni me NRM tiati mukinango. Government ni me NRM tiami yonget. Jami yonget ngeje konge musaka musaka. Kenapa? Angku musaka musaka ini ni antang yoki nagonyo. Hari ngata ko bile muno inuri antia lumu ni musaka musaka kali jua ile ana musaka musaka gonya ni ngapa koma nai musaka musaka ni gonyo ni ba koma nai musaka musaka ni gonyo ni bunu tuon gume jare musaka musaka ni gonyo ni ma ko ri komu Musaka musaka ni gonyo ni ba. Koma me musaka musaka ni gonyo ni buni mitu nge. Dong musaka musaka ni gonyo ni ma ikuri kumu dong e. Oh. Ya ikuro pero koko.

gino mo kati tung chi mister wang mai ye nyo kore an ni mo achil an dok adi chune we an lim fo war petwer la la ta dok la tien ma an anyuala nyuala petwer la li ro an achil wot pa o malaba e kar mo kuno mister an no kuno jan ha An nan mon weng bok chel bie jinja cha berke tam ni gok mena boyti kin ge kuno he Eto mon cha wa win gen duma duma man tu gili chi na teng Gena da ti ma yene he Ana chi no music mo ma gwa ko na parker ke nying mena boy bi locos man chiki kuma be dan gu pon ka na na ma liet he man na ke na na pori ngar mo pori ngot belletik an mi a pori wa ma ko ma tu gena Mr. Boy bi locos man ki kome Ana wachi a boy a yele dong pe kiku mabe cho wachi muze ka kumanda umira chwiri gangwa ko chi nen pa ana wachi a boy kona na tim kin meno kono be mada eto ana cho ka war le le cha lo dan ki kona cha wachi ha a boy kar por ki pigi piga dado wana chiri war na chiri gangala dira boy mister a poalitu loro nanga mudun hey.

A boy way gonna change and him later, Aladina. A boy way gonna change and him gulu, Aladina. A boy way gonna change and him kitbu, Aladina. Jai quero loca wo, where oyo la reno no. Jai quero loca wo, where toro berino no. Jai quero loca wo. Wetor anamete ki pene ko madam se mister ti cho wati ne ka kore manok e ikarma cho do dugo cho kong do le ngata ya do ka lo ko cha mon mi na wati worbe anam ya cher ba kama ene ti yene kara mi na no tember us girl for one or anone ti ki min ruma ti el ki nge kenyo mister a kwali tu lor na nga mudun e ana wati lu boyte anna ber ki tamne ka twar mer ko mo wor wan kiri wako ci win lo ko ma mana ma in komiti e ci wati mu zeti makki ja lo kan pe done done wi ma twal ki kuma be anti ki dakona ka ngar en kamegi dong pe ba pe yel wi ya en to kay bi ci yarba man nge at ken ke no at mo mala tiana nya mo ber ni me ci pen ki ken ci bu nyoto du gore kam yana boy ki kome ana waje ka ko mana yel dong pe lu boyte gena dong pie yini ko argan ana be dugi speed te a cha wat ko mara mera anena a wini ka chowa dikida kana ni e nyakilir we gatwa erba ye ro ma tinu yor yor wa kiran mu ze duguni no wati o ticho duju we a waje o mana ya boy a yele don pe

Ngo kare rio da da yeah. Ume una an pepe ya. Ume una an pepe ya. Yora ra cho to la mana te nyomo komora. Lao ngo mula more mero duwa hai kom siem. Lao ko ye lo le ngata do kamo. Awang fie do baba kabara riba chue di sieng. Tunyo al gupe.

0: mu mere ka wuya mano te wo ku yore lu yo ka jo no pa ngo keng me ye nyu jo bebe ko ji te ya wa me don te ata ko na nyala re re cho na yem ke le ki kara lu en she ba o keng ki wa me don te ata o keng ka na ra tin ti ya yi da ho ko ne jo te to e nyero ba nga da wi o popo ku da no ti ara be jo ni e ne ka ro pe wa ko do ni cha lo ni ka ka ngo ka ro pe ki ru ra bu gi no ra me kon pe de ne no Perico e curca da hanyuala de jago kobo. Inino menyuala kun jamano te romo giro koba. Inino menyuala kun jamano te romo giro koba. Siario di wur kun jide jago remo koba. Oken kao neno dao dia remo re menyual. Oken o te kwanyo nga jamori e uken mo kuduj. Pe wundo nga joha jenda mo veru wana chola. Aho meo na. Kengulu nyuala rio kengkia bilo raba me dao yaj. Maka una lam dong mengo la penyo kengi Agure gedo keng Was the thesis Agure gedo amu Was only for Who was the winner Amu was the winner
1: Piyom chun kere wer kwaro
2: Piyom chun kere wer kwaro
1: Pimara me pachu
2: Pimara me pachu
3: Iwan lang yu bidu te Loko kamu penyo
1: Iti winyo o radio
4: Pimaro tiri Duwe chila mamelaro kuyegina matkong En kokiti.

0: chunkere wer kwaro
1: biyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pacho
1: bimara me pacho
2: iwan lang yo bido tela ka lu pene
0: iti winyo or radio iti winyo or radio.

0: ar me pacho
1: iti yunyo or radio
2: ati no ri odi mi yunga pelare endo ge lokri yego pe no ri egba da ka lo ni graduate u ka ro ti mo neri ati ni obiru pa ye yi to te da biru kere ki ta nga mo ko da ko gomi chi mana af goma si icha do ge o moti do ko to ha pe do pa ni uri ko bi to te ya do da ko aman imagine ko bi ati ka endo ni da ko pe kar pa ni ko bi no aya ja bo dia ba ana do de ko kala ba mu ki pe ke lo go mi chi mar ka de ri wa na ki tu ru ga re ke de ta ko bi sore ti sore wa ba mu pe wi ni ko ba ri sore aya ki ta pa kwa ga ni ko ba tin pe chora a pe nya pe nya ama de ko ni aya ka mi tu gomas be pa si chi un ki hu I will send the border border to come and pick you so that they will pay you on Monday e ma do te ba ga re du re nya de do gi ti ba ro gi ne me nya lo yo re pe atini te mini ngine moti mote orna ngbora bora upit te bi kwa nyimati te ya kere gomi chimeche akuka muchul chodo uchulu torugi imati da unuopeti gina mengba ginu nyuali tikele gupi kome uba atame de riego neko bitincho la tumdui amal gira da ya udiku utechiku gini mei kwa luoni house girl teko ni guwak mama mnyute tv teri kome ni pilu wakayel kome ni udiyo kakanda tali elkacha makti ubere ku ka tuye pinwa di juru ba fa ne ko bi ko min tie ke yidu ara bi ga mo chon e cha do er wor cha wa tu no ngwen e ma ta ya ne ko bi ko ab do ka sampling ko gini ko ta ya ta jwa to la chori di yor ta chi bo a tin gi no no lo ga ko ra ka cha ta ya ta na ku screen ta ta ko pin ta wor ka ba ta de ku charo ko a tin ti atu a do ta ya a do ko ru me de no kere en mi te ko yu chi mu ko bot boss mi mom do lokki ko ma ko ba ta biru ke medical doctor ta ri ngot tu no ko e ma ti su sa na pu ju gin je di audition ta ko bi oh no e ma pe ti a paro oh no ti a ber kai pos medical doctor wi ta chum du ta ko bi ka ti ne ne man pura sampling ko e bi ni pe pi a pi ni ti ni mo lu pu nu ju puru na ma ra ri o ma ha he ta re da ta puru da ti ju mi ko pu du ba ti man pu nu ju Lodu rumi chete totere idiode. Makwayo kisha. Inyim totere. Dong yina maite kwaone. Pete neni ya manu. Toti impe toro chulu. Papi impe toro chulu. Chana jono neno.
1: We All Radio. E www.allradio. Piyom yekere werkwaro.
0: Marme pacho.
1: Iti yunyo All Radio.